0: Berdiko mauka bilengile,
1: berdiko
0: mauka bilengile, berdiko mauka
1: bilengile,
0: berdiko mauka bilengile. Aye, ki ufule namo makorto, badundu dama asgayo, le dululi me asgaya, isuglave me asgaya. Aye. Argaheni le lamenti la sangu kagaise anunima fadama fadalu yenek nabi.